Ke ra ka ho ka bana ntjanya ha itse ha e matha ya mpuela puo tsa mefuta ka re na ke di tsela di puo tseo ya mpuela se fara ka no ka ka ha re sona ha ke setse le ke bua se sotho.

0: You're listening to Global. Coming up, the Filipino program.
1: Mabuhay and welcome sa ating programang Usapang Kultura. Salakayin natin ang mga kultura ng ating kinagigisnan, mga kasalukuyan at mga bahagya ng cross-culture. Sabay din dito ang mga magagandang original Filipino music. Masayang pagkikinig!